0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi, fekel hamdu ve şükrü kama yenbagi li celali vecikel karim ve li azimi sultanikel kabir hatta tarda daiman abadan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi lezi anzala ila abdihi al-kitaba ve lem yece'al lehu iwaja. Mbok. Yow momu di deglu sa emission waxtanu dine. Ñi ngi lay wax benen yoon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Di sant suñu borom mi ñu wërsegal jataay bi ñu ci fatlante suñu mbir diine ne diine nga xam ne ni moo ëmb njariñ àddina ak njariñ alaxira. Kon loolu xewal gu rëy la gu jóge ci suñu borom wërsegal ñu luni mel ñuy ñaan nak jotaay bi daal yalla nako yalla def jotaay bu yalla gëreum ñuy ñaan suñu borom mu gëreum ki wax ak limuy wax ak nimuy waxe gëreum kër gi nga xamni ni ñoo ubbil diine ba suñu borom am fi ay jaamam yu fi ñew di fatilenté ci walu diiné ah loolu am solo la ñi gëreum tam ñi nga xamni ni ñoo nekk di pousse ay bouton di yéggal ak wacce moy technicien yi ba yow momu nekk ba kédugu di déglu wala xam loolu vraiment dal yeen ñoo ñu di déglu itam vraiment bu kenn déglu lool mo wax ji do xam lu mu jaré motax dal yalla na suñu borom gëreum lepp gëreum ñepp rek wa inshallah ñu fasiyene waxtane lu am am solo lo xamni ni li nga ci dégg sax ñu ci waxtaan bareewul liñ ci waxtaan bareewul té ni buñ duggé ci bir waxtaan wi dañu gis né ëpp na baña waxtaané ëpp na baña waxtaané kérok émission bi passé ndéssan ben auditeur bi mu duggé mo fa jang ben aya bobu nak aya bobu def ma indi wat motax gis nga kenn ku nek mën nga jariñ sa bop seen wote yeen sa gis ko wote indi la lu am solo lo xam dalay yok wa terbe suma juumul aya bu mu indi kérok moy azu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa man lam yahkum bima anzalallahu munafa ulaikumul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu na'am fa ulaikumul kafirun way ay bi bu ko auditeur bu xey def na teuf sama mané oh xolal rek dé li ëpp na bay nonu dé yalla limu wax fofu dafa reuy parce que dafa ni wa man lam yahkum képp ko xamné mom limu tan surtout lol xam nga islam de islam dafa yalla dafa xariñ té mom limu xol inna laha la yanzuru ila ajsamikum wala ila wala walakin yanzuru ila qulubikum yalla neena man xoluma seen jëm yek seen man seen xol yi rek lay xol wala innamal a'malu binniyat innamal likulli imrin ma nawa wa sun borne ha mom limi xol moy yene yi yene su way di def dara kuy def lu mu doon ak loy def lu mu meuna doon sun borom len rek lay xol ndekete mom moy yow li ngay def ni ban yene mo ca nek way bo gisee nit julli bu nop ñu dumako wala nit julli bu nop ñu yobbu ko waylun waylun nga xamni wadun min wadi jahannam ben tax la ci ci aljana ci safara zo xamni ni pax momu buñ fa ne yulup ben way dana xelawlawi xelawlawlu ma ñeen fukki at dor ne der ci fon ba ma yow ko de kan xam kañ la yaakar genn fofu allah wak wa waylun bobu la wax ni waylun lil musallin wa waylun amna ño xamni day julli mo nop ñu yobul len waylun quoi mané ah ñu ha wa lol julli dem ñu ne mo julli kat yi nga xamni ah julli kat yi nga xamni dañuy sagane julli wala dañuy julli te duñu tewlu wala duñu julli ci heure bu baax ba nopi nak surtout lolou mo ci gëna am solo moy dañuy julli ngir bëtt doomi adamay ha nak julli ngir bëtt doomi adamay amna ko xamni ni bu nit ñi toge ni di julli day jog dal japp julli comme tout le monde mais bu fa kenn newul bu ne ni mom rek mo nek mo xalatu sax affaire julli quoi ama ko xam nga vraiment lol tam da ngay comprendre li tax yalla def limi def quoi parce que ki yalla mo digle julli ayo bu fekke ni wet na ak yalla mom rek ak yalla yalla rek mo koy xol do ay do xalatu sax affaire julli quoi mais bu fekke boromam rek mo koy xol yonam ne wuss mais bu fekkene ay moromam ñi ngi fi rek bu fi ay moromam nekké rek ñemewul tok ni gaay julli mom bañ julli te fekk mu ngi tuddu mohammed wala ibrahima quoi day jog julli gaay day julli bu ñu yalla duma ko allahu akbar ask yalla dan mais ki daf may fonto ki ñi gaay mo tax mu julli quoi ha est ce que gaay ñom ñoo déggal julli gi ala kon motax affaire yene ha yene dafa am solo yalla yene rek lay xol mo bu fekkone yalla day yem ci xol jëf ji rek nit mën na ko jëf dal koy dribbler nax ko nit mën na jog julli ni fekk yalla taxul nit mais lolou kan moko mëna xam yow boy jullendo ak ay nit est ce que yow mën nga xam ki julli ngir yalla ak ki julli ngir nit ni ñom ñep ñuy taxaw di def même action lolu yalla rek moko meuna xam ndax yalla rek mo meuna xam lu nek ci xol yalla rek moy alimul ghaibi wa shahada mo xam li nek ci xol doomi adam munu ko xam kon sunu borom momu nga xam ni mo xam li nek ci xol mom neexula nax ken munu ko nax ken xamul fokoy jaar ko xamni loy def lu mu doon rek mom du xol ni yang xey sax di parce que bo xolé ni wax ni ñetti nit ni ñeek duggu safara ñetti nit ni ñeek duggu safara bok na ci ben warate ko mak bo xam du warate ba gaay di yuxu di joy yalla na gaay jogal nga duggu safara yow mu ne ah i ki wala yalla ne ho ho ki yeen la doon nax limi warate man ma ngi xol xolam bi dara la soxla wul nudul ñu ne waji mo bari xam xam mo la waji mo wa mo eloquent waji mo meuna wax est ce que gaay da nañ ko wax mu ne wa mu ne kon amna lim bëgg man yalla amu fa dara allahu akbar la ilaha illallah subhanallah gis nga yeen ni mu toll ci yalla ñu ne keneen ki ci topp ci ñi ñett ñi njëkk dugg safara keneen ki ci topp benn waay bu tabe la woon du fekkee fu nit di jàmbate loo jàmbat boo ñëwee waay mu dugal loxo ci poos dóor mu daan yàlla na ko saay mu naa jógal nga dugg safara gaay na i yàlla kii kii waay ne mu ne oxo kii saay wu génne xaalis di joxe maa ngi xool xolam bi la yéeneem waaye la mu yéene mooy lan mooy gaay ne ho waay ji dafa tabe de akon ne may joxe est ce que gars yi daa nañ ko wax mu ne waaw gars yi yëpp wax nañ ko koy mu ne loolu la buggoon am na ko mais man yàlla awma ci dara deful dara ngeen man allahu akbar day day dara ka ca des benn guerrier la boo xam ne ni saay buñ doon xeexal diine waay day nekk jàmbar di falaxe di dóor mu daanu di waay ba ñëpp ne waay ji mooy jàmbar jàmbar dëgg nga yàlla na ko ey jógal nga dugg safa ke yàlla mais kii kii jàmbar ji kii xam ne xare waay ñeyu xare yàlla oxo kii kii li muy xare yëpp lenn rek la doon wut mooy gars yi ne jàmbaar la est ce que gars yi wax nañ ko mu ne waa ñëpp wax nañ ko mu ne kon loolu la buggoon am na ko mais man yàlla awma fa dara waaw gis nga kon yi yëpp ñi ngi indi li nga xam ne nii moom lu jar a bàyyi xel la di ko fàttali suñu bopp di ko fàttali képp koy déglu mooy suñu borom kenn xamul foo koy jaar parce que looy def lu mu doon mi ngi xool sa xol bi lan nga ci yéene waaw koo xam ne nii xol lay xool nag xoolu sax jëf yemul ci xool jëf waaye xol lay xool jëf joo mën a jëf xol ba la mu ëmb loolu la koy notee looloo tax mu am valeur loo tax mu jël ko sànni fële ci xel waaw moo tax affaire suñu borom dafa xaw a kii waaw kon bu fekkee ne suñu borom wax na ci aaya ne wa man lam yaxkum bima anzal allahu mu ne ah mu ne fa ulaika humul kafiru waaw ulaika humul kafiru yàlla nee na képp koo xam ne dég lu baax li ma auditeur boobu koy yàlla na ko yàlla fay rek waaw dafa beesalaat aaya bi ci sama xol mu ne képp koo xam ne yow li ngay attewoo maanaam li ngay jëfandikoo li ngeen di tëral li ngeen di rëdd pour di ci jaar li ngeen di manqueo tëral ko ne lii moom la ñuy attewoo bu fekkee ni dafa wuute ak li yàlla wàcce ci ab yonentam dégalu la ci yàlla wax yàlla ulaikumul kafirun yàlla nee na ñii nag ñooy yéeféer yi ma ne fan yëpp damay xalaat ci aay bi quoi ma ne waaw mais ñun kii jar naa waxtaane parce que yéeféer moom yéene woo nekk ko te yéene woo ko kenn ku yàlla joxañ ba ne kii ab yéeféer la ab yéeféer la mooy kii dafa wer di waaw dafa wer di alquran wala kii tànnul alquran kii moom tànnul alquran te loolu nag yàlla rek moo ko mën a xam moo tax waxtaan wii tey yi dafa xaw a nekk nag waxtaan bu xaw a dangereux parce que kenn ku nekk na ci xool boppam seet ndax moom ci dëgg dëggante ma xolam bi ak xelam mii nga xam ni yow mën nga daw ba rëcc nit ñi waaye mënoo daw ba rëcc sa bopp waaw loolu la waykat kii ba wax anglais ba nee na you can run away run away but you can't run away from yourself waaw mën nga daw de mën nga daw ba raw ku nekk waaye mënoo daw ba raw sa bopp kenn mënta daw ba raw boppam léegi nag kenn ku nekk xam na boppam waaw ay bi ab natukay la bo xamne ni man bimako tewlo dama titat wa titat sama digeunte ak sama borom ndax bu sunu borom mi xamne ni du waxantu wa mais kep ko xamne ni dafa tan wenen tereline nga xamni ni mom bu tanul terelinu yalla quoi tanul tereli liko alquran reddal neena tanul lol lenen la tan liko boromam reddal neena liko moromam reddal moko ko gënal kep ko xamni ni li mo nek ci yow yalla neena yow yefer nga mané ah sun borom neena nono yam mo fofu de na muné xaar man di benen aya wa man lam yahkum bima anzalallahu muné nam muné ulaika humul zalimun yalla neena kep ko xamné ni da nga xol lima len reddal ci téré alquran bi ba paré né len dé len jaar fi dé len doxé ni dé len atté ni dé len nangamé ni nga xol ko bonop bi mé yow bobu dal gënalu la quoi sam sa morom sa borom lim la reddal ci terem bi lila sa morom reddal mo la ko gënal mom nga tan ci sa xol yalla neena ki ab togn kat la des na benen aya man ah yalla wax deug yalla ni yalla yeeram quoi mune ha aya benen wa man lam yahkum bima anzalallahu mune fa ulaikumul fasiqun sun borom neena kep ko xam da nga xol lima len reddal ne len de len jaar fi bu len jaar fi de len defeni bu len defeni ci tere bi ma yonni wacc ko muy alquran kep ko xam ni mom tanul lolu waaw tanul liko yalla reddal waye da fay tan liko morom nitam reddal yon wu ko morom nitam reddal lolu moko gënal yon wi yalla redd yalla neena ki ab say sayel ma xol ñetti ay ben bi mune ab yefer ñaaram bi mune ab togn kat la ñettel bi mune kuy def lolou say la wa mu nek téré alquran bo démé ci sourate maida wa so de sourate maida dang fek ñetti ayé yoy yeb mané waaw légui ñun kenn ku nek boy déglu ñu lay wax ci yalla dang ci nat sa bop wa kenn ku nek na laaj bopam ndax li nu yalla reddal yoni ay yonent ñuy topante di topante ba ci yonent bu mujj bi di sallallahu alaihi wasallam mu ñew ndar kep li mu daan yonne yeb mu teunk ko ci ben téré ba na wax la sax ne la lanu farikhu bayna ahadin min rusul yonent bi ma jëk yonne ak yonent bi ma mujjé yonne muy mustafa mi sallallahu alayhi wasallam bu kenn takali sen digël waaw bu kenn takali sen digël ñom ñep ma leen yonni té ñom ñep liñ doon dox lenn la té ben kenn ku nekk dafa nekk ben mayon ci chaîne bi rek waaw kenn ku nekk dafa nekk ben cialalé ci chaîne ki say wo dindé ben mayon ci sa chaîne bi ci sen yonenti bo ci genné ben cialalé rek yow sa chaîne gi matatul quoi ñepp nga jël say woné ku yalla yoné nga né ki yalla yoné ko yow sa chaîne gi matul chaîne gi mat gi moy mu commencé depuis adama ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñi fi yalla yoné yépp say wo ci séppé kenn rek yow séppé nga lépp boom gi nga yor wala tien gi nga yor matatul ha parce que ñom ñep nak kenn ku nek limu andi kete yi ñewa top ci day ñew jël li abrogé li ha soppi li andi lé yalla andi lenen lu gëna woyef ki ba kérok bi yalla waxe al yawma ak maltu lakum dinakum tay bisu tay bi mu ne na am lima don wacce ci diine depuis mam adama ba ci yonent bi ñom isa ak ñom musa ak ñom ibrahim limu doon wacce dal pour yeen doomi adama yi ngeen di len wax fu ngeen wara jaar pour delu aljana jema len gene sen mam matna tay al yawm akmal matna dara dortu mako wacce lu joge ci asman ci joge ci man yalla di ñew ci yeen pour wax ni def len ni wala bu len def matna sen bi matna wo ci genné ben mayon amato sen bu mat kon dina ju mat seuk nga xamni ni ba mu commencé depp ci adama matna seuk mom lañu yalla baxé nela nak ma faratna fi kitab mi shay téré bi mëna na amul lenn luma fa bayyi lepp nga fofu li len di jariñ sen mam dama ko yob won aljana mam adama ak awa ñu laal dom bobu ma waxon ni lu len neex def len way ben garab gi rek bu len ko laal iblis fekk len fofu fexé ba nax len bañu lek garab bama genné len aljana indi len ci kasso bi ñuy wax adina ñu ci kasso bu ñuy wax adina ha legi nak jamono ju nek dina len yonne ab yonent mu wax len fan ngeen wara jaar pour delu ci aljana ha jamono ju nek yalla ci mbaxam ci yermandem dan nañu yonne ab yonent bu ñuy wan fan lañu wara jaar pour delu aljana yonent yoy mu yonne yep nak lañu kenn ku nek lañu teye ci yow lañu xamni ni kenn gom faasu ko ci yow yoy yep nak la yalla dajale mool ko ci ben téré bobu moy alquran yalla ne leen di jariñ yep mi ngi fofu legi nak mu ne kep ko xamne téré bi ma leen teunkal nga xam benen téré dotul wacc bu joge ci man yalla nga xamni ni dafa teunk lima daan wacce yep mi ngi fofu mu teunk ko kep ko xamni ni da xol nga ko ba mu neexal nga wan ko ginaaw dal di tan doxalinu doomi adama sa morom jam ak sa morom mindeef lamu teural nga ne lola mo la gënal li yalla teural yalla neena ulaikumul kafirun kep ko xam lolou nga fas ci sa xol ab yefer nga mu ne kep ko xam ni lolou nga fas ci sa xol yow bugulo li yalla teural bugo li yalla redd waye li sa morom redd nga bëgg yalla neena koku togn kat la ñettel ay bu mu ne yalla neena koku kat mu ne koku ab say la mané ah ma ayé nak bu mu gis ayé dama xaw tiit nak mané ah wax yalla mom du pour wax ni rek ap ñu é waxtaan wi neex na dé wala waji mën na waxtaan wala waji am na xam dédé wax yalla dañ koy nat dañ ci nat sa bop ah man mi di wax ak yow mo di déglu fiñu yalla reddal ne de len fa jaar indi ay diglem ne li la len digal de len ko def li la len téré bu len ko def de len defé ni bu len defé ni lolou kep ko xamni ni sa digënté sa bop comme ni mo waxé mëno daw waraw sa bop xam nga ni yow tan lolol ludul da nga tan li nga xamni ni sa morom minef sa morom nit moko deud yalla neena ab togn kat nga ab say nga ab yefer nga ligi nak kenn ku nek ya gëna xam sa bop parce que buñu xolé suñu rew ya fi re Senegal amul ki amul atté wala bok wa man bo xawmo ni fi nek ñep ni fi yewo ñu gëm yalla lañ quoi du mas bok lool lañu déclarer téré yi xamni ni mom la yalla wacce ñu ay nit téré rek ño fi nek mais ko xamni ni gëmul yalla du yonam nawul ci yalla amul diiné man koku gisuma ko Sénégal waaw kon ñun bu fekkee ni yàlla mii ñu fi wàcce ñun ñu ne ay way gëm yàlla lañ nee nañu téere yi yàlla wàcce yëpp gëm nañ leen te téere yooyu daanaka li mu rëdd dañ ne loolu daal c' est pas la peine quoi nañ ko fi bàyyi nañ jël loo xam ne nii nit moo ko rëdd quoi li borom bi rëdd non non non waye li sunu morom reud lolou lañuy jël ha légui lolou li la ci yalla mais kon ñu mané kon ñun sénégal fuñu jëm fan lañu jëm li nek fi ci ñu gëm yalla yépp waye amu presque bo bëggé sax ben waye méré la deug té ki lay méré day tuddu ibrahima wala mohammed né ko dañu wara jël li nga xamné ni mom la yalla reddal ñu ci alcorane ji ci téré bi diko jëfé loolu lañu wara jëfé loolu lañu wara top woko waye dañ way nit ku né gëm né yalla mo wax waye loolu mënu fi am waye ah té ay yi nga xamné mom la ci yalla wax xam nga ko xamné ni sax amna parce que yalla néna la xol lay xol amna ko xamné ni mom pourtant il n'a rien contre li yalla wax ci téréem bi né pour ñu di ko ñu top loola mom contre lool dé bañu lool dé c'est que nak situation bi mo nek ni rek mom mënu ci dara quoi mais yalla su xolé xolam bi dana xamné mom bañu ko quoi té bëgg nako ah motax mané affaire dafa sew quoi affaire yalla lay xol yalla ñi mi wax ni ay yéfer lañu ay toñkat lañu ay say lañu moy ñi nga xamni ñom ci seen xol dañoo tanné né non téré mom limu wax du ci lool lañu dox mais dañuy dox ci rek lo xam ñun ñi ñun jaam yi ñun minné fi yu doyé du manké yi li nga xamni né nañ mom moy suñu yoon woo luñu redd ci lool lañuy jaar ca lool lañuy atté wu ci lool lañuy nangam ci lool lañuy mais dal téré bi mom mën nañ ci barkélu rek ha yalla nena no tere bi nak mom fa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi tere bi nekul tere bo xam dag ci jukki lu la neex après nga la ca dess nga lu la ci neexul nga wat sanni de yalla nena da nga jël lepp wala nga baye lepp tay wo ci jukke dara sanni jukki nga lo xam ni li la yalla proposer tere bu joge ci asaman joge ci yalla du ay tiaxan ab mindeef ab jam munuta am indi lu gën li yalla indi te yalla non la ko waxe yalla neena inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam yalla ay wax de ma de ma xaw man awma wax bu don man rek de du wax parce que awma dal may wax sama wax du dara mais wax yalla la fi wax duma fi wax waxe ken duma wax waxi diw duma wax ma samba wala ma dem wax yalla la wax yalla ne inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam yalla neena tere yi ma bi ma wacce ci yeen muy alquran ji mu nan li gën la len tanal man mi len mom andi len fi xam len sak len ci lo xam du won dara ludul ci ban bi la len sakke wala ci jaxaso goor digen ben tok maniw ku len tak fof ba nga jog ba taxaw nek nit li dem ak dik di wax ak enti man mom est ce que yow mën nga ma gëna xam li gën ci yow est ce que yow man ni sa borom amna sa morom mbindef bo xam mën na xam lu gën mën na proposer lu gën li yalla proposer yek ko say dafa jara bay xel motax tan rek dal ne non téré bi dal mom bu ñu amé néw Sénégal da mom ku ci am néw bu la am jam dafa wacce kamil quoi ah wacce kamil mom d'accord da nga yakar ni peut-être boko jangale kam mais kamil bi yeen sa nga ñu jangal ko xamni ni mom musutu am kamil musutu jang tam xam nga lol tam dafa melni ay ñaawal la sax parce que bo jangal kamil ko xamni ni da wuko jang kamil bi ci bopam mo na yé nak may jangal waji de waye waji musuma jang de allahu akbar subhanallah ha mota affaire waru gambien dafa serious de very serious attention de kamil bi yalla dako wacce pour wan ñu fan lañu wara jaar pour delu wat aljana jéñu génné suñu mam adam ak aw bañu laalé dom bob kamil bi yalla daf ci joxé lepp li tax duñu iblis mais di wote jëme safara bu ñu defé nangam ku def nangam iblis dan la am de té bo dana la bolé ak mom lak ku def nangam nak iblis du la am té dana la bolé ak nit ñu bax ñi ak yonenti yi ak ñi sama nit ñu bax ñi dal lay téral yu jox lu ci kër yu bax yi ci aljana lolu ci alcorane lañ ko wax lolu ci téré yalla la ko yalla wax bo né téré bi nak mom awma ci soxla téré bi du sama référence waxi nit ñe tereli ni nit ñe nga tan lolu nak motax yalla ne ku ko def vraiment yow da nga genn top yow da nga ap togn kat nga de bonop yow sa sa nga mané waaw kon man di mom jarna waxtane quoi di jarna waxtane de parce que fa zakir la yalla yalla neen fatali rek parce que fatali dana jariñ ku gëm yalla ku gëm yalla boko fatale rek mu delu ci quoi wa ñun bo xolé kaw souf sax mo Sénégal sax mais kaw souf rek ñaata nit wala ñaata rew ñoy jël téré yalla bi difa xol nan lañu wara doxale di xol lu yalla téré ñu bayiko di xol lu yalla diglé ñu def ko di xol ni yalla bëggé ñu yéfé non di xol ni yalla bëggé wul ñu bañ ko def mais ñaata rew ñoy défé non ñaata rew ñoy doxé non légui nak yow mom di déglu ak man mi di wax nañ nat suñu bop téré yalla bi est-ce que yow dang ci jël lu la neex pour barkelu après la ci nek ne yalla def ne nga ni non lolou mom c'est pas la peine lolou moy danger bi moy danger bi nga xamné ni vraiment ni mako ragal le sa mbop non la ko ñak yene kep ko xamni doom rew mi nga wala sax nit kuy dox rek sax waaw fi ñu yalla reddal way mais te sax nak wax deug yalla ki mo la mom moola sak ci sa biir nga nek ben lumbu bu ndaw mu di la topato ci sa biir yaay ba nga genn mu la jox ngay noy di lek di naan di la topato ba nga nek mbagu mu may la xel may la xol yonne la ay yenen ne la del def li del defé ni bul defé ni del jaar fi bu def ne nga ne yalla dal d'accord ñu wax ba mais nañ dem rek ak suñu xel bop ko wala yow nga yek ci sa xol nga yek ci sa xol ni yalla dal limu proposer dal man da gënaluma ha subhanallah lolu yalla li waji wax na yalla wax na deug man way yalla moy deug nga na yalla wax na deug c'est vrai bu fekkene li yalla proposé yow andolo ci gënalul yow da nga rejeter li yalla wax du lu ndaw kenn ku nek na ci nat xolam kenn ku nek na ci nat xolam ben nit mu tu atté morom parce que nit pour nga mëna atté sa morom il faut nga xam limuy yéné parce que yalla yéné lay fay du yem ci jëf ji rek képp ko xamni ni bu nit noppé tok ni xamo lu mu yéné mëno ko atté kenn mënu atté sa morom yalla rek mo ñu mëna atté té ki nga xamni bu atté du xol jëf waye xol lay xol kon kenn ku nekk suñu ñi ne xol xolam wét ak bopam wa mu nekk ben labiré bu may labiré sam bop du ko labiré kenn ku nekk na xol bopam xol xolam xol xelam deglu xelam set ndax deug liko yalla reddal ak li doomi adamay redd te xamni ni dafa safanok téré bi lan mo la ci gënal tan sa bu la neex la motax yalla dafa démocrate la bo xamni yalla néna la ikraha fi din yalla né pas de contrainte à religion din amul forcé amul té nga mëna fécc mba nga dem ba tank bi dam dédé lolou amul ci diné
1: dina mom da ngay wax rek dal di tek
0: fa man sha afal yumin fa man sha afal yakfur ku neex nga gem ku neex nga wed mais mom yow yow da boy wax ci dina mom waxal na li la yalla wax rek tegal bul force muno forcer kenn muno weñar loxo kenn ba mu gem yalla xol xol kenn du ko beus xol du om bañ koy beus nit buy gem yalla da koy gem parce que voilà kon nit ki dal li nga mën rek moy nga alerter ko mu xolat bopam xol ndax fi ko yalla jaarlo ak liko yalla reddal liko boromam reddal ak liko moromam reddal lan moko ci gënal bu fekke ni lé moko gënal liko moromam reddal moko gënal moy kok mo baña jël li kok mo wedd yalla kok mo togn yalla kok moy say say parce que dafa jël xol yalla yalla ak matam mom la andil la fi dila jox ngay lek dila jox ngay nan dila jox ngay noy nga bo noyé mu delu wat sax yalla la yalla ne la jaar le ni bu len jaar fe ni ah non non grawul quoi tire yalla bi dal meñ ko tek ne rek quoi buñu amé new ak yoy meñ nañ ci barkelu voilà ki mais dal ni ñi doxale sunu mbir dal vraiment meñ nañ ci baña xol ben téré ah subhanallah yalla baxna kon yeen seen morom mo len gënal seen borom fi len seen morom jaarlo mo len gënal fi len seen borom jaarlo kon baxna nak waxtanu tay wi dal kérok bi auditeur bi duggé ba jang ay bi dal dafa melni ay bi mi ngi doora wacc quoi boba leg dama ci xalat mané ay bi tang na de te gay bayuñ ko xel kep ko xamni ni tanno terelin bi la yalla terelal lu bi nit ni terel nga tan mo la gënal bi yalla biñu wacce bi yalla wacce wacce ku ci yonent yow bobu gënalu la non kok dafa wër yalla effectivement yalla moy deug lol nak kenn ku nek mo xam ci liko gënal ndax jël téré yalla bi def référence la tan loolu mo nek ci xolam loolu la bëgg ci xolam waye nak comme mi nek ci benn société bo xamni ni loolu doxu fa mënu ci dara mais say bu yalla xolé xolam da xamni mom ak ko bëgg ak bëgg téré bi ak bëgg li yalla wax bu sañon kay li yalla wax mom lañuy def quoi li yalla téré dañ koy bay ah koku yalla même bu fekke ni lolou defé wuñ ko non sax mom yalla da koy fay pourquoi parce que xolam tan na yalla parce que yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax muné man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi ñu ne ko fa in lam yastati muné fa bi lisani muné fa in lam yastati muné fa bi khalbi yalla yonnentou bi néna képp ku gis lo xamné ni ci société bi depo wala lu yalla gërem du lu bax ci yalla neena bo amé pouvoir dindi ko ak solo am nga pouvoir jëlal décret na deñ mune wa bo am pouvoir mune mais waxal ñun fofu lañ toll quoi ñun ko yoru ñu pouvoir mais ni ngi toll ci deuxième étape bi biñu yonent bi sen moy nga wax rek wa ma alayka ilal balah yow jotali rek après momo nit ni yonent bi ci bopam sa yalla da ko ne laysa laka min am shay ha yow yoro mbir yi de innaka la tahdi man ahbab walakin allah yahdi man yasha yow ya muhammad man du yay jubal kula neex de yalla mo jubal yow dal lima la wax waxal rek message bi mun na nam jotaliko bamu leer rek pare nga ci momo nit ni sama jam lañ ma len mom allahu akbar yalla moy kilifa way yonent yalla muhammad la wax li ci alquran ñu bind ko diko jang ba yow xiya he ya muhammad ma mbiri yoro ko de du yow yaay gindi kula neex du yaay kulu jubal kula neex de man yalla man may xol ku mané yow da yoni na la waxal ne li ak li moy yoon wi jëm aljana li ak li moy yoon wi dem safara li yalla bëgg nako li yalla bëgg ko li de len ko defé ni li bu len ko defé ni bay len nak sen liberté ñu tan sen bu la neex tan sa bu la neex allahu akbar yalla démocrate
1: man saafal yu min fa man saafal yak fur kum neex nga gem kum neex nga wer
0: mais yow waxa rek ñun ci wax bobu lañ toll comme li ñuy yene suñu bop lañ yene suñu morom ya gaay di wax ne amour du prochain mané lé amour du prochain fi mu ag ci l'islam dafa yéme sax parce que yonent bi wax ci bina dis ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nas yonent bi sasam neena yow bo ne da nga gëm da ngay nax sa bop nga ne abo mu ne ludul rek lo yene sa bop mom nga yene sa morom mané ah koku day waxuma la amour du prochain waye amour du prochain dafa am solo nak yow xol bobu regal ma rek buñ ko teggone fi sax aljana fi lay commencer atta nañ nañ dem ci lolu rek tereline bobu rek ben waxu yonent bobu rek man meun nañ ci defar adina atta nañ nañ dem ci lolu lu fi way beugatul ku ko ku la ko def bul ko def sa morom lepp lo xamni ni mom nga yene sa bop nang ko yene sa morom wax li kon loy doyete alkati nit dana dugg ci keur jambour dem bay sacc télévision jamb dal ni wa même est-ce que man bëggon na ku ñew dugg sama keur fekk ma tek sama télé bi mu sacc ko akuma ko defon dana nga dal di yotaat ndank dal gene dem allahu akbar tiami gis nga yalla limi ni deegal ni mu gëne kon nit dana tim dana nek fele ci Italie ci hôtel xalé bu jigen bu melni jinné ñew feñu ko nako ah soxla wo jigen ah mu dem bay salit dal di xol dana wa même est-ce que man bëggon na sama doom bu jigen dem fekk ben way ci ben hôtel ko xam du jëkërem muy and ak mom di sey ah deux wa kon ma rek ko nga ni non kit la acc jogo dem jogo dem doom jamm Allahu akbar ha tawi nga nit dana dem bay fenn ngay wax nit bëgg ko fenn ba ci ak nga ni wax mais man est ce que mën bëggon na di wax ak nit fekk ma mom lim ma wax yeb ay fenn la adel ma kon dal na wax deug quoi ah khulul haqq law kana murad yenen tim ne waxal deug ak lu metti metti kon ndekete ben formule amour du prochain bobu rek moy hadith bobu li wax ni kenn ku ci nek lo yenewul sa bop say boko yene sa morom gemo yalla dama xolaat sa ngëm daf febar legi kon dana ñew xam nga nga ñew fi gaay di giiro quoi di ñeukante sénégalais surtout doom sénégal ni pour jël bus bi wala pour jël xamulane pour da nga gis ñu buxante alors que kenn ku nek dafa waron di wax ni moromam ah yow ni nga bëggee dem ni non la sa morom bëggee dem non nga wara yene sa morom mu dem ki nan wa e demal ki nan demal ñi ci ginaaw na e dem leena bu leñu fonton e nga na ah mais comme man dama yene dem non la dama ko yene sama xarit bi tam mu ko gis nga kon doto soxla alkati doto soxla dara dara dara lo dem bakoy def rek nga jël sa bop comme natou kay est ce que bëgg na ko mako def ah ko mako defon damay merde kon duma ko def kenn mi jexna ben wax joju rek aljana commencé fi kon yalla lim wax du deñ in hadha alquran yahdi lillati hi aqwam yana li tere bi mën na am ci li gën la len jëme té lolu nak neex na gëm waye ak limi neexa gëm gëm yépp di nga gis doomi adama bo xamni ni sa boko ne wa teñu jël téré yalla bi di ci def référence mu la ay non lolou mu fi am way ma dem na ba ci yesay ba ci tégante dënd sax ak ko xamni ni ibrahima la tuddo la muhammad tellement tuwab bi ni mi ñu fot bi tuwab bi def ñu gëm lo ni yoonu tuwab bi mo bu baax bi quoi me yonu yalla mo ko deg na fi sax kenn ko ben kilifa sax doom senegal mo non ay ki arkay yi quoi tereline yu arkay er arkay néna yalla limu proposé dafa archaïque quoi alors manam dafa yag quoi dafa bon c'est dépassé quoi mané iw la hawla wala quwwata il dépassé Allahu akbar motax buntu bi dal ma ci interpeller sama bop di ci interpeller domi Sénégal yépp rek ak domi croyant yépp rek nañ baye xel né adina da ngay tan té bo né bay tan da ngay tan li gën yalla mi la mom andi la fi néna li mo gën lima len wax mo gën kon bo xolé sa xol bi gis né liñu yalla proposé liñu tubab bi proposé mo la ko gënal lu dal dulu ndaw de dulu ndaw mom yalla nañ ci yalla doli sutura doli ñu ci sutural parce que tereel yi nga xamni ni sax bokul ak bu yalla nga xamni ay nit moko tereel yalla dem ko tudde hukmul jahiliya moy tereel lu nit ku reer quoi nit ku matadi lol nak yalla nañ ci mucc dafa melni man ma ngi xawa xababal sax tay yakara meñu ubi am kenn wala ñaar ñu ci meuna duggu parce que tellement affaire bi dafa ma ñor ba nga xamni nekati ma ngi xababal temps bi dem na de voilà bu fekke ni amna ku bëgg am lumi laaj ci lima doon wax bu ko leerul wala bëgg ci yok dara 88 628 73 46 voilà
2: allô
0: assalamu alaykum
2: alaykum salam tokor
0: waaw tokor na nga def
2: sante alhamdullah
0: ah bismillah
2: te mu tour nga faté ñu di
0: waay té ké dama affaire bi dama xalu ka té
2: ah dama yaakaar na affaire bi am nga défa dañ koy défé ké suñ ko ubin liñ bi quoi
0: voilà c'est ça ah ngol
2: en tout cas dal li nga wax machallah zero foot
0: ah zero foot ah kon de yalla ma dimbalé
2: on la na en tout cas
0: bi me wax yeb ma ngi tit manam ba j'ai pas mis les pieds dans le plat ah
2: ya alcorane bi mom buñ ci jappé mom
0: ah
2: té jang ko tamit
0: jang ko jëfé ko ah mais yow yalla mo li ñu proposé li doomi adam proposé mën na ko gën
2: li nga wono bëgg mëna kër amna ki mo doon déglu sa oustaz ki alpha baté mu nekk am Maroc
0: wa
2: mom doon wax mu ne bi ki bi waxe moy ay bobu mo dina gi matna manam
0: al yawma akmaltu lakum dinakum dina mat
2: wa mu ne bu ki bi waxe mo abir bi jeexna danaka
0: ah jeexna wa am yalla dootul wacce tan

moy li nga xamanteni kuy dund soxla nga ko waye ku fi nekkul soxla nako kon digli lu bax ak télé safan ak soñi nit ñi ñu jëm ci ngeureumal yalla moy li nga xamanteni bi ñepp ci lañu wara tax mbokki bu ñu xolé société bi légui ni muy doxé nono gi bari na ci digënté ñaar ñu bok dérèt bok ay wujur ñaar ñu bok pintimi ñaar ñu bok dëkk bi ñaar ñu bok ñaar ñu bok ñaar ñu bok té dara waraluko dudul pañitu aduna légui nga gis jëkër ak jabar ñu tok ay wër duñu tuddenté waye ku gor ki soko woy ne ko lo jot ak soxna ci ba seen digënté ñagas do dégg mu ne dafa sagane julli do dégg mu ne du muru do dégg mu ne la nangam ci lo xamanteni day dox digënté mi boromam pass passam dedet yépp zinatul hayatud dunya la tawmal hayatud dunya illa mata'ul ghurur bari ne ko xamanteni mok rakam wala magam dunu lalé ko ci nek ku ci nek boko won tay ne ko yak diw lu len bolé len yalla du ci ne di len di bolé pognitu aduna lay don bay mo fatu bay fi genn keur nu war ko mirage am ñu tok ci keur gi ne ñom duñu genn am ño xamanteni bi nenañ ño ëppal ci keur gi am ño xamanteni nenam nangam te lolu lepp bay mi nga xamanteni moko fag won tay ma nga ci armée li teud su jogate yowmal qiyamati la mu melni kon ka nga xamanteni mo wara digli lu bax wara téré safan moy nijaay ju yiw moy bay bu yiw moy badjen bu yiw bo xamanteni moy dajale njabotu chamiñam wala dajale njabotu fréram wala derbe njabotu mbokam ñew li len li ngeen di xëccu aduna jaruko kiko fi indi won fagu won ko kéré bi ngeen koy genn ci kër gi da ngeen ko taxagn melni bu bu ngi genné ngeen yobbu ko ci barab teko fa bayram sedd ngeen sang sang dem suuli kon al jimu fi bayyi bu fekente ni da ngeen faskene ñaawo ci ginaawum yeen day wacc ngeen aw yoon mbokk yi li kuko wax ay frère yo xamanteni mirage mo len bolé amana seen xel mën na delu ci te mirage nak mbokk yi su taxé ñu bokk nday ak bay ba ñu bokk bay ba ñu bokk li ñu wara seddo kenn ku ne bo xey suba do wax sa morom assalamu alaykum wa rahmatullah ñoñu yeku ñu ni li nga xamanteni mom la ni xëccu de ku ko fi indi won ma nga ci barzakh te di te ñom lu mu yag yag dañ koy fekki bokk yi ñi rafetal aduna dara jaru ko fi waaw so gisé ñaan ñu bokk ben bay tok ay aduna tudante ñu ne lan mo leen boole ñu ri seen kër gi ndon miras wala nga gis ko xamanteni yalla da koy denk ko mu jënd kër ga bu nopi genn ay rakam ci mu bokal bay ci biti té nak mbokk yi aduna mom li am solo moy ñëk fecc ñëkati fecc taxutu mujj ab geew ñëk fecc taxutu mujj ab geew mën nga ñëk fecc waye mën nga bañ mujj ci geew bi lolu waxi wolof la moy lula yalla may ci katan ak ci doole ba tax nga japp ni sa rak yi nga xam ay goné lañu mënagunu nga andak sa wajur wu jigen ngeen écraser sen frère écraser sen wujju yaay écraser nangam sangam ngir pognati aduna da ngeen yek ni def ngeen lo xamanteni bu ëllëgé ngeen koy réccu motax mirage ndok bi nga xamanteni yalla ko sédélé mirage ndok bi nga xamanteni yalla ko sédélé yaw lélé nga gis ño xamanteni bu ni mirage sen bayyi sen bay doon julit doon ko ragalon yalla xey suba wacc digey bayyi fi wurt sek ñu diko mirage am parti bo xamanteni yegne ni ñom buñ ko mirage ci sharia so motul ñe man leen eppele ñu ne ko nonu ko yobu tribunal nonu ko yobu tribunal tribunal la fa nek ci ay mirage yo xamanteni mëni su ko lijeenti kenn xamul nu mu toll amna ño xam seeni dossier ñi ko yobon tribunal faatu nonu bu yag te buñ ko mirage ci sharia ki jël rubu' ki jël sumun ki jël nangam kenn ku ne jël li nga wara jël nga xamni li nga ci am yalla mo la ko jox nga xamni li nga ci am mu

mu bari yalla mo la ko jox lolou buñ ko defon jamm ne ñoy gis nga nit mën na faatu altiné musul ko talata mirage ko allah ba ñep ne ci jamm waye na fekk bobu ñu nangu mirage ci sharia waye amna ko xamanteni bi def na ay calculum neena dal affaire bi dal buñ ko mirage ci sharia mën somatul duma am ndax man nangami dom yu goor la am ak nangami dom yu jigen ki momu ëppalé té momu jé ñew ci kër gi nangam sangam fekk bobu du lolou fekk bobu du lolou waaw isa li ben soxna doon wax di waxtan ak ben xaram dan ko a jank yow tay mom sa bir bi da farox la yaangi jur rek munako wadjal mirage mi rek jank yow sa bir bi farox la yaangi jur rek munako wadjal mirage mi rek mais so deme ba nga xamanteni soy am dom ay dom yu bari nga diko am ngir seddu ngir wadjal mirage tax serigne bi lolou epp na dom soko jur dang koy jur mu doon ku bax doñ kuy jariñ société bi waye so demé ba yow bo jur ay dom da ngay concurrence ngir mirage wa est ce di nga fekke est ce ñi nga xamanteni ñom ngay dajalé wër ñaari at yu nga indi kenn enchaîner ko di comptabiliser est ce ñoñu da nañ fekke mirage té amna goor ñoo xamanteni bop yi seen bop yi dañu reuy amna goor ñoo xamanteni képp ku xaar seen mirage bo motul ñom mën na rasul ay atti at ñu do leen mirage waye bari na kër yo xamanteni dafa yëngu liko yëngal moy seddel lo xamanteni bi xëccoo lo xamanteni yalla moko seddel xëccoo lo xamanteni yalla moko seddel waaw bi arrangé wuma waaw ñoo xam sax lélé ba la ñoo xass ko deug waxtu mirage ciot waaw ñoo xam la ñoo xass ko waxtu mirage ciot waaw nga gis ñu tim nit yak ko lu melni xey bunu xey wara mirage nga xol karam yi kenn ku ne sa xaram xey tang jir gëna tang café gi mais lan moko fi jar yeen ni sik mirage bi li ngeen ñak mu upp fop li ngeen siddu moy da ngeen ñak seen bay wala ngeen ñak seen yaay wala ngeen ñak seen burum kër way ñu xey di mirage ñaari soxna tok kenn ku nekk xey suba wala nga fanano nga gis ben way bo xamanteni bi mom jambal na la ay bagage nan la xawmu lu meuna am way ndam rek nga am ci mirage bi mirage amul ndam dana fexé ba nelawal ñé dana fexé ba gëlemal leen dana fexé ma nangam na ngir lan ngir 15/10 ngir S+4 ciment béton souf lolu nga xamanteni lu mu jagg borom kër gi ni ko wacce yobbu ko ci morgue bi fananal ko fa yow mi xëccoo non la lay génné ci kër gi yobbu ci morgue bi war nga delu ci wat sa xel kon nga delu ci wat sa xel ñaar ñu bokk ben direct kenn ku nekk xol moromam yiine ko musiba ngir lu ñuy seddelé waana jom ana jom yeen kay li ngeen wara def moy dem wuti lo xamanteni bu ëllëgé yeen aussi bu ngeen faato ñu seen dom am lu seddu té mirage di ma ci wax légui yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax nako yonnati bi neena mirage man mi sax muhammad rasulullah bu leen ma ci méré yalla mo seddelé mirage yalla moko seddel ci alquran kenn ku ne li nga war am yalla mo la ko jox amna ñoo xam nak bu ndeme bu yagg dañu yegni mom affaire l'islam bi arrangé wu len ñu ne ko nañ ko yobbu ci nañ ko yobbu tribunal tuba bi waye dossier bobu boko fi yobbo momatul yomi ko fi yobbu mën nga fe bayiko lu yagg ñu yogu xol dossier bobu ñaatu dossier mirage tan fi jël yobbu ko tribunal nga dem wara top liste bi wara top liste bi ndax do ñew tay rek ñu xëc ci dossier xëc nangam sangam jëlal kër ga ci kunun jëlal kër ga ci gëjëway jëlal kër ga ci sali jël kër ga ci nangam sangam jël auto bi ni dedet ay procédure yoy nak mëna yag waye procédure l'islam nak moy xeyma alal ci set ay nit ñu manu ñu ragal yalla kenn ku ne la nga war am ñu jox lako la té dess ngeen ñaanal ci duuju bokk yi nañu delu ci xel yi amna lo xamanteni diko xëjju ci aduna jaruko waaw nu yo xamanteni diko xëccu jaruko waaw te lele sax mirage dina tollu fo xamanteni yow mi nga xamanteni yay mak te yalla subhanahu wa ta'ala dimbali la sa loxo jot sa ginaaw yow ya wara fexé ba dimbali say rak waaw yow ya wara fexé ba dimbali say rak waaw gis nga lolou limulay jural moy jofel gu bayiko ci ñoom jëm ci yow waaw balna samay rak waaw
wala ñi sen min matul war na leen compléter ngeen leen bal nañ leen dekk leen ci kër gi ñu bayyi xel yawma la yanfa'u malun wala banuna idda man atta Allah bi qalbin salim bis bo nga xamanteni dom yu bari du fa jariñ ala du fa jariñ xol bu set moy dimbali nit xol bu set nak moy ko tane dimbali ko xol bu set moy ko tane dimbali ko fani damay waxtan ak sama ben xarit bu nan pap geey ku minon seri pam malisi di nga min pap geey dekk fi ci ngaay pam geey ci sanu fi ci ngaay minon lolou ku minon seri pam malik min nga pap geey barki dem dañu joge ci barab bokk auto di waxtan ndeysan mu jangal ma ben leçon bu toy war mune ma oustaz ma yengeni nono yi xew ci keur yi likoy créer moy lele nit moy exposer bopam monako pap ci nan mune ma bo nekké ci famille yalla denk la wursak ñepp di la tuddu te do dimbali kenn lolu moy créer nono ci bir famille mune ma so nekké ci ben famille yalla dimbali la nga tel ci am xewal da ngay fexé ba ñi nga wara dimbali yépp nga dimbali len sama bu jigen amna dom ju gor so mene dimbali dom ju gor gi mu am ci lu mu japp dimbali yaayam def ko sa rak ju gor wara tukki nga wara jënd auto mu ne taylel auto bi bayil auto bi nga dagal tukki mu dem bu ëllëgé mu jëndal auto may lako mu ne ko pap li foko jàngé mu ne expérience ci aduna rek ñu pap gëy mang ko xiar bu baax ku jéggoon seen pap malik la motax mag ñu baax ñoñu boy jaxaso ak ñom yalla di defa tawfiq mune ma bari na ku nek ci famille nit ñi nonu la fekk bobu ya exposer sa bop ndax da ngay leen tane di dimbali wolen mune ku tane ni dang koy dimbali wa me rak jo xam yeen bokku nday ak bay nga mën ko jappali mu tukki jappali ko mu tukki bu ko defé choona da lay téggé ko mom dootu la wax soxla dootu la wax soxla so me rak jigen jo xamanteni loxom jotu ginaaw amna ay dom yu goor jappale dom yu goor ñu am ci luñu japp mom dootu la waxati soxla lekete lekete lolou moy indi mbeugel ak tiofel ci ben famille ak li nga xam moy unicité ndax ko téral téral nga ko waye ko toroxul tuxul nga ko té nit mën ta am lu gën ay mbokam wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiban nu bokku jamul ñamuri non la ndan def neysan ku tukki rek fexé ba sa rak ñew bu ko defé koku indi ki top ci mom koku indi ki top ci mom bu frère yépp démé nak ñu jël len jarbat di commencé dem dañuy dem ba soxla bu posé wu ci biir famille bi fajj ko day yomb ndax kenn ku nekk yaangi nan grand diw li ma lebal soxlam duma ko sétan motax meilleur investissement moy investir ci nit nit soko dimbalé bu ëllëgé bu ko yalla défalé tawfiq lu mëna xew da nan grand diw mom quelle que soit les circonstances soxlam duma ko sagané ndax luma am ginaaw yalla moma luma am ginaaw yalla moma kon ki nga xamanteni mi ngi ci biir keur nek ci biir famille yalla meuneko gan bu mu tok nan boy dañ ma bañ bu mu tok nan sunu famille dañu soxor bu mu tok nan dañ ma iñane dedet fexel ba yaw nga ne no xaral ma jema xol ben stratégie bu ma def ba man samay mbokk duñ ma nono moy ko ci meuna dimbali dimbali ko te yalla tax bunu tege bunu bu gor gui fato bunu miras yalla dimbali la nga jek nga tok ci mbolo mi ne len man balna samay rak ene soxna ci gor gui ñetti soxna la amon ñi dañ leen tek nang nga ne ñi wara tek ñaata ni tek ñu la tangal leen tegal na leen ñi ñu wara tek ñaata ni tek nga ne man bolé bu leen ma ci bolé gis nga genre discours yi so nekké mak tenir ko ci biiru njabot dañu lay sop dañu lay bëgg waye xëccu xiro ak ngaayo nga dem ba ñi nga xamanteni bi ñoo taxon sa bay di sonu nga and ak sa yaay ngeen xey suba genn leen ci kër gi ñuy toltalat yeen ngeen ni nos mbokk yi nañu delu ci xel yi ñu delu ci xel yi awon mom man mom bu fekkene ni mom jigen mom buy jur ay doom rek kalke demi da sa tax muy jur ah ko ndexuma goor ñi fu ñu jëm ak tabax ni metti nga daj lu ne ngir sa njabot nekk ci tawfiq am ko xamanteni mom bi mu ñewé mom mom bir bi da forox muy am ay goné rek di am ay cheikh di am ay goné rek nga yakane ki mom dafa ñew di la jural fekk bobu technical calculum
ay calcul bobu mo du ko fekke de war na delu ci len xel yi te ngeen andate yalla tax delu ci len xel yi te ngeen andate yalla tax ay nit bu nuy and yalla boole len ñuy jëkkeer ak jabar de ni yeenante jamm yeenante guddu fan waye and ak nit di xol naan buma deew bu ki faatu won tay bama donu kër ga ci nangam bama donu kër ga ci nangam amna ño xamanteni li tax sax ñu rapproche seen borom kër ngir xol ngir jëm ko jégué nek seen homme de confiance bu lenn du am information ki lu mu am fu mu denc waaw lu mu am fu mu denc te yoy yeb liko waral moy pognitu aduna mi mi nga xamanteni fi len koy ba waaw bokk yi mbay yek ngeen ni mbay yek ngeen ni bisse ngi ci bisse yalla bu wolay boftu bi immeuble plus 20 yi gratte ciel yi auto yi xewal yi compte bancaire yep pende lay mujjo don haba an manthuran lay don wa lolou bu fekkene ni xam nga ko li nga wara def moy jital ci sa bammel lu bax te boy and ak nit nga yene ko guddu fan waye di sey burum wut sak jongoruko wa bu febere nga dem diko jege jegalu gi une information ci mom lere sax mu yeugal gemi nga diko deglu yakan dafa am ben compte bi mu lay dictel nga noter bo pare dem ni dem bo dem bo pare tek loxo ci compte bi nit yi dañuy def yo xamanteni wallahi aladim buñ demé bamé la ni xam lepp deug la nit faatu bayyi xaliss yow nga xam fi mu denc xaliss ba nga jitu ci tek ci so loxo ne pat ñu sang sang suuli di miras nga fété wo lolu nit wo la ba ci barab sangam ne le terrain bi mako mom sama njabot la ki dencel mu faatu nga ne pat ñoñu doon ay goné nga jël terrain ba jaay ci suuf tak ci soxna su ndaw di nos baxna bisi nga xamni lepp deug la bisangi ci bisi nga xamni lepp deug la di gis nga ku jubadi bu dori ap ku mom ci bopam en amant conscience gis nga buñ ko lakale ndawal mu diko lek bu koy lek ndawal li sabu lay saf ay mom moy santine sabu lay saf ndax xamni li ci triangle ku jele te kep ku lek alulu jirim kep ku lek alulu jirim da nga fatu yalla won nako nit am confiance yow and ak yow ba ci all bi ne le terrain bi sama njabot la ko jëndal ay goné lan amna yene tabax ko ci digënté bi yalla dogal mu faatu yow ya xam terrain ba ya xam kayit nga fexé ba tek loxo ci terrain bi jaay ko lek ko goné yi mag di tolta lan taxawalu yow xam nga ni même bu yalla até wul sax yow sa xel warta dal ñiko fi def ñepp de ko seeni jarbat mbaanu def ko seeni doomi frère bala ñoo faatu dañu koy gis xana xamone ni kër gi yalla gëna bëgg ci kaw suuf moy kër gu nitalal jirim kër gi yalla gëna bëgg ci kaw suuf moy kër go xamanteni jirim dafa nekk ñu diko dimbal diko téral waye kër gu jirim nekk lepp lu bayam bayyi woon ngeen sa saxé ko mu xey wara jangi hein njangam yaqku avenirem yaqku ñe lek xaliss ba tegle tank di nos nos gi c'est éphémère c'est pour quelques temps bise ngi ci bise ngeen febar bo xam ken du len fat alul jirim boko lekke une maladie infajable mo lay dal maladie infajable nga xam da ngay def ay radio def ay analyse def ay scanner fo dem ñu legi suñu dara mais yow yek ngeen ni febar nga kon nañ leen delo ci xel yi te ragal yalla ci lepp lu ñuy def mbokk yi nit bu ragale yalla juk adunaam day neex alakhiram gëna neex xana xamone bo beugé ne bo nekké mak noppolu sax jubal serigne touba nuko jangal fa kullu man badara waqta sighari ila al huda istaraqa waqta al kibari kep ko xam bi nga nekké ndaw da nga jubon serigne touba neena so nekké mak di nga noppolu kon jub dafa bax ci lu ne kon nonu delu ci war xel yi te bayyi bu mirage joté kenn ku nekk jël sa kanam yubu al akhirah miras mom bu jote kanam yi da wara billi kanam yi wara leer kenn ku ne yini sa morom jam nu xamni 15 yu 10 bi ni chedo ñun ki ka fi indi won dem na barzakh te koku gëna cher ci ñun nu joxante loxo yeenti jam miras war nañ ko def so ba ngon jot kenn ku ne nu yi sa morom soxul fiix waye ñu miras ba ngon jot kenn ku nek do fanane nelaw kenn ku nek soxol bi fanane nu xnuxi ci lo xam yalla ko sidli ci lo xam ki ko fi indi won dem na barzakh mbokk yi nañu dele ci war xel yi yaay yi nañu waxtaan ak njabot yi nijaay yi waxtaan ak jarbat yi papa yi waxtaan ak doom yi kenn ku nekk waxtaan ak njabot gi xamal leen ne leen mirage ce n'est pas la fin du monde mirage mbir la moo xamante ni wërsëg boo xamante ni dafa jaar ci loxo diw mu jóge fi yàlla bañ mu yàqu yàlla ni kii ne jël lii kii ne jël lii kii ne jël lii bu ko defee du tere kenn ku ne li nga am suy wërsëg
bala ngay faatu yalla dana ko jox nit faatu na altine talata dom tuddu koko xey suba di fajj bu mi gatché té bobu bu faatu ba mu ci ci bëgg la bayam faatu ba mu juro la bayam faatu kon wërseuk desuko ñëkënte waye da ngay fexé ba li ngay faggu mu doon lew da ngay fexé ba ni ngoy wuté mu rafet yonent bi néwon udbul hawa'ij bi 'izzati nafs fa innal umura tajri bil maqadir lu way di wut nang ko wut ak sa dignité yalla noppi na ci ay dogolam ñu ngi siyar ñep ñi nandu mu yalla fi yalla def jamm suñu soppé suñu xarit suñu doomi wajjan xaj ñugo mbeng nang koy siyar baax baax diko ñaanal yalla defal ko tawfiq ilahi di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala reemi dal yalla fi yalla def jamm yalla fi yalla def tapé xol yi serigne mam gor ñang ndaysan ci apex ñu koy siyar baax baax baax diko ñaanal momit yalla subhanahu wa ta'ala defal ko tawfiq ilahi bi jahi muhammadin sallallahu alayhi wasallam di ñaan dal reewmi yalla fi yalla def jamm serigne john mo nekkon ci walu xarala gi di waxu kay gi seen bokum tari babako do kon ni ngi wacce gaddu gi tay ñaan aljuma ji yalla don aljuma juma mubarak bi jahi rasulullah alayhi salatu wassalam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك يينيغي أندك سن وقتانو فجر تي سن مبوك أساجوب كيل كي نكيشي ماشيني بانجن نيو من نيو ديگ دي سيرين باب فال نيو نيان يالا سن بروم بي تبارك وتعالى يالا يالا واتي خيوالم اك جامم تي نيون دفكو تي سنو ريو يالا دفال كومبولم ريوي جوليد ييب ci barki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam. Ñi ngi ñaanal mbollem ku xey wuti yalla yalla ubbi say wërsek, ñi febar tedd ci lali yalla yalla fëgg seen bop, yalla dello leen ci seen sago ci barki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam. Gannaaw lolu mbokki julit yi, suñu waxtaanu fajar tay mi ngi ñew ci yenn yi melo yu julit yi wara melowo ab julit. Bokku ne ci yenn melo yo xamantene kat melo yi mom mën ta ñak mok julit bi deggantaan def ko wara melowo. Bokku ne ci melo yoyu sellal ci yene ci lepp loy def ngir yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala. Sellal yene, bo yene da nga sellal sa yene lillahi ta'ala ngir yalla dong kot mo fi ne. Amut kenen ku ñuy sellal yene yekne moy borom ku dud yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala. Kon nit ki dafa wara di sellal yeneem ci lepp lu mu yene na koy sellal. Bokku na ci jikko yoyu tam as-sidqu fil qawli wal amal, moy deggu ci wax, deggu ci say jëf, deggu ci say dox, deggu ci say mbollem yëngu, lepp loy def nako deggulal. Boy wax na waxal degg, boy jëf la ngay jëf na fekk deggalal ko. Li dal bokku na ci jikko yi julit ñu mëna joxene ab julit bi ki di ab julit la. Bokko na ci tam al amanatu wa hifzul uhud, kolute ak kolore, kolute ak sam kolore. Nit dafa wara nek nit ku wor, am nit du war. Nit suko ñepp wolo bum len massa jamb, wala bu len nit ki wolo ba denk la fexel nga sam alalam, bu lo wolo bu denk la ay mbotam muy sekkaram fexel nga sam sekkaram. Nit dafa wara woor ci lepp mom doomu adama, dafa wara nek nit ku wolu, nit ku meuna garder secret, nek al amin ko xamne secrétaire la. Secrétaire moy ko meuna garder ay secret. Nit ki du lo gis wax ko, du luñ la netteli nga netteli wat ko. Ab julit du doxé nonu, ab julit du def lolu. Bo demé bañ nit ki wolu le dila wax ay mbotam fexel nga samal koko. Benen bitam moy sam kolore, kolori sam ko ci kanam, sam ko ci gannaaw, yep mo war ab julit day sam kolorem, sam ko ci lepp nak, sam ko sa digantek say am di jam say xarit, digantek sa borom sa kolore gi dox sen digante, nga war ko sam dang ko wara sam. kon nit dafa war di sam luñu wax coloré bokku na ci jikoy julit benen bitam bokku na ci jikoy julit deug atawadu moy toroxlu nit ko modeste ni day wacce bopam nit du reuy nit du wonew nit du titeru nit du yekati ay mbagam fum tollu nit du feug deun mana dedet de yow de mana du yow de atawadu moy nit ki wara toroxlu wacce bopam yek ne rek nit la wacce sa bop nak taxul ñu ne nga doye dal sa bop dedet oyof taxul ñu ne ki taxul nga doye di dedet nit dana wacce bopam oyof du yekati bopam nga gis ko am ba masha Allah waye rek nek nit ko xam dafa modeste nek ko xamanteni ko wacce bopam la lolou dafa war mbollem koy julit ala kulli halin ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa ni man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah kep ku wacce sa bop nga toroxlu wacce sa bop ti yalla tax yalla dana yekati sa grad yalla dana la yekati ci kaw ba ñepp gis la liko waral moy yow nit ko wacce sa bop nga bo ñewé ci mbolo sax kenn du bëgg xamné yow yaangi ni bo dé milliardaire la nga soufel sa bop do bëgg ku yek né yow yaay milliardaire bi wala yow ya mom li wala yow yaay serignu nangam wala yow yaay nangam dedet da ngay wacce sa bop soufel sa bop toroxal sa bop waye du tax nga nek nit ko doyedi yonent bi ne man tawada alillah kep ku wacce bopam ti yalla tax rafa'ahu allah yalla dana li yekati o man takabbara muni kep ku reey kuy reey reeylu foko fek wada'ahu allah yalla dalay tek ci souf do jëm kanam mok motax dañuy jang luñuy oyé wacce suju bop buñu yekati ay mbag mana do dara mana dedet nit du feug bop deunam nit du feug deunam dedet lolé yalla rek moko yeyo new doomu adama nga rek la tatakabbar wala tatajabbar innaka abdul lasta bisay yo ab jam nga rek bul ngandalu bu reey reeylu ab jamu yalla nga rek do dara bo xamone fi nga joge ci man niou gele ak fi ngay mujjé ci med wallahi amna yu bari do ko def motax oyof rek ko oyof toy ci kaw wallahi ko oyof toy ci kaw 10 dig motax de len oyof yow mi am alal yow mi am xam xam yow mi serigne yow mi borom maqama boole yalla def ci saw biiru xet wala saw yi nit del wacce sa bop waaw del wacce sa bop yek ne rek mindeef la comme ñep yalla la sak dena la rey nga yek ne kat ab neew buy dox nga te itam nak med ngay mujjé ndox ngay ñëkke man niu sobe way ci med ngay mujjé li kenn ko nek war na ko xam def ko muy yobbalam bul upp nit ki nit ñi alal bu tok ci seen kaw bop yi bul upp nit ñi xam xam bu tok seen kaw bop yi bul yalla yëkëti daraaje wala maqama jox lako ba nga tok ci kaw bop yi bu ko serignon ba nga tok ci kaw bop ñep bu ko sherifo ba nga tok ci kaw bop ñep waccel sa bop rek ab jaamu yalla nga nit nga rek doxalal yiw rek doxal yefi nit and ak nit ñi doxalal yiw doxal yefi nit and ak nit ñi nit ñi mom bo doxalul yefi nit and ak nit ñi balafa kon ab jam dafa wara xam moy kan soufel sa bop waccel sa bop fi ngay mujjé ci sax rek la wallahi ci sax ngay mujjé kon reey reey lu bi ngandalu bi titoro bi yekatiko bi wonewu bi ya yep jaru ko fi nit fo xamé ci man ni ngay nga ñëkke nga xamné fi ngay mujjé muy feulé ci sax ya muy met wallahi amna lo xamanteni sax dang ko russa def ndax nit rek nga waye tam bokku na ci jikko yi walinul janib nit day noy nit day nek nit ko xamanteni kat da ngay noy ba ñepp jëm ñëmé la noyal waccel sa bop ubil sa kanam gi yaatal ko ku jog mëna exi ci yow waye bari na ko xamanteni dafa tang ba kenn ñëmé wu ko jégé waye ñu ne gi diw dafa tang dedet diw ku lewet la ak mo bax ak mo ñewental ak mo am yermane ak mo dal ndaysan boko fekke xalé ndaysan ku oyof la ku bëgg xalé la ku bëgg nit la kërëm foko fekk ay nit ñokoy wër kokoy ki bax bëkku ne da koy ñëmé ñew ñuux waye tam bokku ne ci jikkoy julit bi moy ala afu moy nit ko xamanteni day jéggelé wa safu day jëlélé di balé jéggelé jëlélé endal maqdira wa safu endal maqdira woko togné mu jéggel la woko balo mu bal la waye tam day jéggelé di jëlélé soko togné mu jéklo war la fayé ko mu metti ci yow mu bal la koku moy jikko julit ndaysan xol ki nga togn mu jekko la wara fayé ko mu metti ci yow mu jéggel la allahu akbar li moy jikko julit li moy jikko julit julit ni la wara mel ni motax yalla yonni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jikko itam al haya'u kersa kersa julit def wara am kersa al haya'u min al iman kersa kat dafa bokku ci ngëm jaamu yalla dafa bokku ci ngëm ak jaamu yalla iza lam tastahi yanati bine bo amute kersa amo loy rus amo loy jombu fasna ma shi'ta dafa lula neex yow nekuto nit nit ko xamanteni jombut rusut ragulut dara yonenti bene ah koku de mom na def luko sop ndax nekutut nit ni deug il faut nga am kersa kersa nak bu deñe ci nit ki koku nekutut doomu adama dara desu ci mom ludut yap ak deret ak ay yakh rek ñoko composer waye li taxone ñuy wax nit ku am kersa dedet nit ki taxone ñuy wax nit kersa gogo nak ak jom nga bu nekutut ci yow lan mo deseti ci yow dara bokku na ci tam melay julli deugantaan ci melom bokku na ci tam asabru mona muñ yep melay jullit la jullit dafa wara nangu di muñ fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli yalla dafa ni yonenti bi muñal kat danañ la def lune nak jiso yonenti li jitu won lune def nañ len ko amna yonenti ñu reey sax yahya dañ ko reey fum doon sujote lañ ko daggat babba dañ ko reey enti yalla yahya mune muñal comme ñala jitu won lañu daj yow itam dajal comme ñom fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul muñal muñ ci lan alal bala'i ci mbolem bala bu yalla wacce ci yow muy ab nat muñ ko wa shukru ak sante wa shukru ak sante suñu borom muñ ci mbolem nat yi le yalla tek way bolé ci nak sante ko ci nattu yoyu sant ko ci lolo war jam leg la nga toll ci ay khat sant yalla rek nangu nattu ile yalla tek and ak muñ nak nanguko ak téméré lox yek ne li nattu bu yalla tek ci yow la kenen munu ko teggi kudu suñu borom kenen amu sañ sañ bi kudu yalla nga nanguko nga def ko muy jaamu yalla day oyef toy ci yow and ak ngëm bokku na ci nak meloy julli deugantantam moy arrahmatu am yermande julit day am yermande julit day am yermande ci lepp ci ñepp day am yermande sa ba am yermande ci bayima yi yanent bi dafa ni irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhumullah yeerem leen ñi ci suuf ñi nekk ci kaw asamaan yeerem leen ñi yeeremaate ëllëg yàlla de leen di yeerem kon dee leen am yeeremaande ci nit ñi dee leen yeerem doomu aadama yi koo tane mën koo xettale yeerem ko xettali ko tane ko nga xettali ko ndax kat yeermande ab jullit foo ko fekk da nga war a fekk mu nekk ku aji am yeermande mom jullit waytam washafaqatu bil khalq am ñewental ci mbolem binde fi yalla yi muy ci mbami yo fas bi ngay xey diko tak saret wala machine wala nak wi wala mbami ngel bu ne rek bayima la yalla momako tagatal luma neex def ko way del am yermane leg leg ci kaw sen kaw ndaysan dilen am yermane ndaysan leg leg ci fasi leg leg ci bayima yi muy juri muy mbam yek yep leg de len am ci ñom yermane ndaysan yermane am ñewental jeme ci ñom xolal ben xaj rek bu mar waji dugon ci ab sayan nan ba mandi di genn gis xaj bi tangor wi japp ko ak mboye mu mar waji jël dalam dugg ci bir duy ci loxo ya ndox ñew xaj ba nan nan nan ba le nek ci loxoy jeex mu delawat tankat asat ci loxom ñewat di def nonu ba xaj ba mandi lolu rek yalla duggal ñetti nit aljanna waye tam amna jigen jo xamanteni dafa yar ay mous yew mousma bayiwuko piniko yew ko joxuko mu lek joxuko mu nan bayiwuko mu dem lek ci marché ba musma de lolou rek dugal ñe jigen joju safara ya zubillah ndax koku dafa soxor ndax lolou ci xorté la kon yermane ak ñewental jeme ko ci jaamu yalla yépp nak al adl bokk na ci jikko ak ay melo julit moy julit dafa wara mandu bul gënalaté attel deug fu mëna joggé del wax deug li nga sédé mu nga gis ko muy deug wax ko bul par parlo nekkal nit ku mandu mandu ti moy ku jup ko xamanteni bu gisé deug rek da koy wax benen bitam al karam moy tedanga ab julit day nekk nit ku am tedanga am teranga day nakku nangu di teral ay nit bu ko yalla maye ko mana teral teral ko al karam wal judu na nga nek nit ko tabe wa saqa mana joxe mok tabe ñoyam nit ko mana joxe nit ko tabe nit ko xamanteni buy joxe sa ndey jorba buy joxe chamoñ bu du ko yek lolu moy ko xamanteni buy def yalla rek moy tax muy def kenen taxut muy def koku nak moy ki tabe deugantane te ki def le muy def yalla tax wutu ci deugatal wutu ci tour wutu ci kuko geureum wutu ci kuko sante day def te yalla tax lolou moy rolu julit lolou bokku na ci melokanu julit bi wara melowo so deme bay dimbalé nit dimbalé ko te yalla tax dimbalé ko xol ci suñu borom xolo ci bu ci xol lenn ludut yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala kon yépp bokk na ci meloy jullit. Bokk na ci meloy jullit tam birrul walidayn, bax ci say ñaari wajur, bax ci say ñaari wajur, bax ci say ñaari wajur. Nit dafa wara am yermande ci say ñaari wajur. Bokk na ci meloy jullit tam jokku mbokk, jokku mbokk, jokku mbokk. Bokk na ci meloy jullit ak rafet jikko, nak rafet jikko di wax itam wax ju dal, wax ju tey, wax ju rafet, wax ju bax ab jullit. Loolu la wara genné ci gemmiñam. Yalla yalla defal ñu jamm, yalla yalla fay ñepp yu, yalla may ñu dig ak top. Ki nekkon ci waxu kay bi seen mbokk oustad Diop Kayel, lu ci rafet ci yalla la. Lepp la ci nek ay njumte ci ki wax la nit mom yalla moko moñal ak njumte. Kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.